0: mag-Joy Dishwashing Liquid na para tanggalin ng ipis sa plato at kutsara.
1: Joy Dishwashing Liquid para iwas ipis magkakainan.
0: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte Kana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo.

0: every time, anytime, everywhere. I'm here.
1: Adam Oreller po, tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light, magtanto ay light, para sa katulad pagtagay inuman. Adam Oreller po, kasama ang inuman ito, tanto ay light, barkada sa inuman, kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman, tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.
2: Pagod sa paglaba, laging pabalik-balik.
3: Hay, ang hirap.
2: May solusyon na dumarating, hindi ka mapapagod.
3: Ano?

0: labas, hayahay ang buhay!
1: Younger Bar!
2: Kain tayo sa masarap?
3: Mahal na naman! Susunod ako sa payday!
4: Mag Jolly Savers ka na. Yung burger 30, Jolly Spaghetti 50, Burger Steak 50. Price may vary among stores. Sa presyong everyday, Jolly Savers. Sulit.
5: Jolly Savers, sarap payday, sa presyong everyday.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kayang-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Stop at Chumi. Itigil ng pag-ubo sipon. Puro sintomas sa sipon. Magneyosep para tanggalin ng ubo at sipon. Huwag kang mag-hatching sa sipon. Neyosep mabilis para tanggalin ng ubo sipon.
2: Unilab Qualitian.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, male paracetamol has been generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Magrexitol Forte Cana para tanggalin ang sakit ulo. Binat at tanggalin ang sakit para magtatrabaho at magnenegosyo. Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat.
2: Unilab Qualitian.
3: Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para magtatrabaho at magnenegosyo, Magrexitol Forte. Bilis banat sa apat. Paracetamol caffeine has been generic name of Rexitol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang dumi sa kilikili. Ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy. Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi. Armpit sa kilikili na. Nevia Men Deodorant. Apat na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: Club AO Cola. Para inumin ng soft drink. Kaya masarap na cola. Walang pagod.
1: Mag-AO Cola na!
0: AO Cola. Also available of blueberry flavors. Available of TGF supermarket and grocery store nationwide. AO Cola. Gawa ng AO Enterprises. Adam Orellar po. Tatagay ako tayo. Iinuman tayo ng light. Magtanto ay light. Para sa katulad pagtagay inuman. Adam Orellar po. Kasama ang inuman ito. Tanto ay light. Barkada sa inuman. Kasama ang pagpayag. Drink responsibly. Mas payagan inuman. Tanto ay light na tayo iyong kasama nito. Drink responsibly.

0: X. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Tara kain tayo. Ew, yuck! Put ng hot dog na yan, pangit lasa. Dog ni Betlogs. Ang hot dog ni Juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hot dog ni Betlogs. 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
2: Hotdog ni Betlogs. Gawa ng may PY Foodies sa pesos. Masarap ng mura hotdog. Available cheese flavor at chicken flavor ng mabibili sa lahat ng supermarket, grocery store, tindahan inyo.
1: Dahil sa naglalaro sa Minecraft, ang labadik sa Minecraft para yong ng mata, mag-EU Executive Optical para expert eye care. Huwag lalabo ng mata. EU, love your eyes.
3: If you love your eyes, come visit EU Executive Optical from Expert Eye Care. Now with over 1,800 branches nationwide to serve you. EU, it's made bolded by consumers. It's the digested brand. 2026 Platinum Awardee.
1: Bakit sumakit ng ulo? Bat Brand X sa capsule ng paracetamol sa ulo. Mag-Rexitol Forte ka na para tanggalin ang sakit ulo. Binat.

0: ubo ng ubo sa trend. Bakit sa Capsule X at Syrup X ibang brand? Mag-Sulmiox. Para tatanggalin ng ubo at plema. Huwag uubo sa plema para tanggalin. In this fast of 7 days of cough, mag-Sulmiox. Walang plema sa ubo. Labas ng plema.
1: Alagang Unilap yan.
2: Carbocysteine has been generic name of Sulmiox. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang strong love. Para sa pusahabat sa buhok. Regular use versus non-condition shampoo.
1: Haba na tayo sa buhok. Mag-shampoo na tayo. Sunsilk.
2: Sakit na ulo ang lagnat. Hindi siya makapasok. Mag-biogesic. Para tanggalin ng lagnat. Walang sakit ulo. Mag-biogesic. Ingat ang damang-dama. Pagaling ng lagnat.
3: Unilab Quality yan.
4: Paracetamol has been generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

Adam Orellar po. Kung naboboring ka sa Pancit Canton, try nyo ito. Magsarap noodle mi goreng. Para kumain ng mi goreng galing sa Indonesia, kasama ang fried onions and seasoned oil para perfecto ito. Kain na. Sarap angkop bilang menu ng almusal. Kaya try nyo sarap noodle mi goreng. 15 piso lang per pack. Bili na sa mga tindahan na malapit sa iyo. Adam Orellar approved sarap noodle mi goreng. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company. Ang dumi sa kilikili, ayaw matanggal sa dumi sa kilikili. Mabaho na tuloy, Magnevia Men Deodorant. Para tanggalin ang dumi sa kilikili deodorant. Para mawala ang dumi, armpit sa kilikili na, Nevia Men Deodorant. 4 na oras na armpit dirt. Tapos na ang walang dumi.

0: IEX. Every time, anytime, everywhere, I'm here.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag Zilka Whitening Deodorant. Kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
2: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 49 lang SRP.
3: I'm late. What? No ships available? Wait!
4: Surprised? Welcome to Ava Cruises. A voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
5: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
4: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships Registry, Avalantia.
6: Adam Orelar po, para ang dumi sa katawan. Para sa bata, hindi nyo sabon ng Kojic Soap. Baka may germs na yan. Buti kaya ng Sapicard Pure White. Para tanggalin ng germs mga sabon. Para mawala ang germs. Walang Brand X sa soap ng Kojic. Based on third-party test. Mag Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs.
2: Sapicard Pure White. Para sabon, tanggal ang germs. Freya Santos.

0: tibay sa semento, sa trabaho nila lalaki. Freya Santos po, maayos ang semento, mag-Jorker Cement, maayos ang tibay, huwag durog sa bahay.
1: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldolt Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldolt Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
2: Bear Brand Aldolt Plus, level up na sa tibay pang adult.
3: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orellar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan. Adam Orellar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
4: Adam Orellar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.

0: Adam Orelarvo, Mag-Zer Powder, para maglalaba. Sting galing ng mamahal, based on 5 piso SRP. Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orelar Telecom SIM Card Kana, para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orelar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
1: Adam Orelar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.
2: TGON Radio.
3: At midnight, tune to your favorite station. Tekbangin na hanggang umaga.
4: Marito ang PZKS.
3: Tulog na baby, patulog na kayo.

0: Maria Santos po. Kayo po ay nakikinig sa DZEX 1026. Tulog na baby. Matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Magnolia Healthy and Fruit Drink. Kaya-kaya masarap ang strawberry, apple, orange, and lemon. Also available of grape and cherry flavors.
1: Ew! Pawi-pawi! Amoy putok!
2: Si Bella po ito. Sa pawis nakakainit. Baka naman pinawisan sa mga bata. Mag Johnson's Baby Soap. Para maligo tayo at nagsabon. Para tanggalin ang pawis. Tapos ang Johnson's Baby Powder. Para pulbos ng likod at dibdib. Para mabanguna. Johnson's Baby Soap and Powder. Ang pagmamahal mga bata. 13.25 at 60 piso lang.
3: Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco. Para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc. Para nakakatulong sa deficiency. Pag Burr Brand Choco. Tibay sa choco. Hapunan na. Burr Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute.
4: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Kopi Ko Blanca. Para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape. Kopi Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
5: Kopi Ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
6: Mark!

0: Nangyari ko na ang pambansang tita baklita ng bayan. Ang Queen of Late Night Radio. Handang magpayo, magparinig, at magpatawa. Ito ang nagmamahal Tita Chupeta, ang Queen of Late Night Radio sa T1206 AM.
1: Mga bakla!

0: Nalalo ako?
1: Dahil nahalata ako.
2: Nagsasabi sa akin na mukha daw akong siga at basagulero. Kaya na-discover ko na magbakla na lang.
3: Bakla ka ba, Lods? Ito, sobrang dami nagtatanong na to sa akin kung bakla ba talaga ako eh.
1: Suta ka!

0: kundi Simon Alvarez. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday. Yesterday once more. At dahil birthday mo, Mon, today, inaalay namin ni Nora Pasita na mukhang congresswoman. Oo. Nang aura niya ay kagagaling niya sa special congressional hearing. Oo. Parang isa siya sa mga abogado nag-deliberate kung ano mangyayari. Ah, nagpalit kayo, Mike? Nagpalit kayo, okay. Bakit lahat niya pinipindot mo? Ayaw! Parang galing lang siya sa ano, parang silang nag-pre-trial hearing.
1: Ayaw!
0: Kuseli.
2: No, I have a meeting today.
0: Oh, historical
2: yesterday
0: kasi.
2: Yesterday and today.
0: Historical kasi sa Monday, Mare. Ha? O baka magtaray ka, wag na.
2: Ay, impeachment na ba?
0: Historical. Historical sa Monday.
2: Bakit?
0: Careful.
2: Hindi, pero...
1: Ay,
2: had second, two impeachments already. One was in the era.
0: Oo, pero ito, historical kasi nga... siyempre, is impeachment ng ating pangalawang pangulo at that caused a division nga among Filipinos, di ba? Pero hindi ako pwede magbigay ng komento ko dyan.
2: I'm just it's a process, so let it happen.
0: Diba? Correct. Sinasabi ko lang historical kasi nga magiging bahagi na yun ng ating kasaysayan.
2: Yeah. Even the first one. But anything that happens big becomes part of the country's history, di ba?
0: Mm-hmm. Bakit tayo nawala sa camera? Ha? Ah, naghang. Ah, pero narinig tayo.
2: And then just keep talking.
0: Ah. At dahil birthday ngayon ni Mon Alvarez,
2: happy birthday.
0: Ay mag-aalay ako sa iyo ng isang bonggam-bongga at sa lahat na rin ng birthday celebrators today, ha? True legend. Ng isang bonggang happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Mon!

0: Mga bakla.
1: Ayan, happy, happy, happy, happy, happy birthday. Ilan taon ka na, Mona Alvarez? 54 ka na ba? Dahil 1972 siya, Mari. Kaya special naman sa puso ko yan si Mon.
2: 54. Okay. Hindi well,
1: ano to, Mari? Kumbaga sa attendance, 99%. Oh, ganun siya, ganun niya kamahal ang ating palatuntunan. Kaya so nice, ibinabalik ko rin naman sa kanya. Ha, Mon Alvarez, bahala ka na magpadala ng pizza sa amin. Charot lang. Ay, bago ko makalimutan, gusto ko magpasalamat ng bonggang-bongga kay Maring Weng Legaspi, ang ating chief of... siya ang pinaka-hepe ng mga makeup artist ng IBC Mare. Mm. Seasoned makeup artist.
2: So, is she the one who...
1: No, I do it myself. May mga special ako pag event siya nagme-makeup sa akin. Oh, nice. Kaya ang ganda-ganda ko doon. Ito gawang lang 'to St. Peter.
2: It's not bad. Okay naman. Nag-bouffant hair ka na lang.
1: True legend, Mare. Nabanggit ko lang kay Maring kay si Maring Weng. Kasi binusog niya kami ng bonggang-bonggang mga Chinese dumplings, Mare. Kaya, hindi ko lang pinapahalata ngayon, Mare, pero na ako. Gusto ko magsiyak. Binusog kami ni Maring Weng. Maring Weng, thank you. We super appreciate it. Super appreciate it, Maring Weng. Oh. Kasi maraming na-bless kayo sa IBC dahil nakuha nila yung retirement pay nila. Oo, kaya maraming...
2: Ilan or less?
1: Siguro mga 100 plus people. Mga ganon.
2: Dami ah. Oh, 100,
1: more than 100. Ito kasi mga nag-retire pa before na hindi nila nag-getching yung... Diba may mga legal late. May mga legal issues pa noon, pero inaayos na ng ating napakagaling na bossing na si President Jimmy Policarpio. Kaya ang laki ng kumbaga ang laki na pinagbago ng IBC Mare dahil sa kanya. No chika, walang pakeme. Ang laki ng nagkaroon ng diwan, nagkaroon ng Congress TV, mga bagong studio. Kasi before puro puro napunta sa, alam mo na, puro sa lamang.
2: Nung bata ako, may mga programs na identified with Channel 13.
1: O nung araw, kasi yung tawag mo rito, nung araw kasi, dito nagsimula yung mga todas.
2: Yeah, Chika-chika chicks ba chika, dito?
1: Yes, dito rin.
2: Tsaka
1: mare.
2: Eh kasi babae ba?
1: Hindi ba yun? Eh kasi baklot.
2: Babae. Yung Going Bananas, dito din ba?
1: Hindi lang.
2: No.
1: ABS na yun.
2: ABS.
1: Oo, pero, kumbaga, IBC was one of the main frontrunner sa broadcast nung araw.
2: Before, yeah.
1: Oo. Pero nung pinanganak ng ABS, pinirate yung mga tao rito, kinuha yung mga artist. Eh, syempre, mas malaki yung offer nila dun eh. Sa, hindi ko naiyan, Maring Weng, thank you, ha? Eh, ito na nga, gusto ko introduce ang aking partner tuwing Huwebes. Mukhang kakaiba na naman ng iyong barong aura today. Ano ba yan? Sino ba ang nanahi dyan si
2: Ganun pa rin.
1: Si
2: Mangboy.
1: Si Mangboy.
2: Mali ang anak niya.
1: Oo.
2: S-Man Stanley.
1: Kinabahan ako nung sinayin mo si Mangboy.
2: Malabong siya.
1: Oo.
2: Yung anak niya, took over and he does all my clothes.
1: Mm-hmm.
2: Kasi patahi ako eh, hindi ako yung mga Saturday clothes ko, yun yung binibili kong off the rack.
1: So ano yung pinapa-dry clean mo na lang ganon?
2: No, actually hindi na, ang husipin niya, hindi dapat siya dina-dry clean, maninilaw. You just hand wash lang to. Babad lang, konting kusot sa kwelyo at dito, And then you can, ano, you can just...
1: Hindi ba siya makati sa katawan?
2: No, no. Oh. Ang although pinalagyan ko siya ng silk linen, ng silk lining sa loob.
1: At pangalan yung Husi?
2: Husi Pina combination.
1: Oh, Husi Pina.
2: A little bit more expensive than Husi, but cheaper than Pina.
1: Ayun. Can you imagine susot? Ito yung galing sa dahon ng pinya, no, Mari?
2: Part of it, yes.
1: Oo, tapos si...
2: Yung husa tuloy. Husi is raw silk, I think. Correct me if I'm wrong. Chime in kung alam ninyo, ha? But ang alam ko, it's raw silk yung husi, and then pinya is yung fiber ng pinya na dahon.
1: Ayun. By the way, gusto ko lang isingit, isa ring kalulungkot among friends. Yung isang kaibigan namin, malapit sa puso namin, si Angela C. Pumano na po yung kanyang pinakamamahal. Ano kasi siya Lola's, tawag mo rito, yung Lola's favorite, parang Lola's child ba yun, grand? Yung, yung makalola. Oo, kinikwento niya before, yung lola niyang nag-aalaga sa kanya. But she passed away today.
2: Oh my, condolences?
1: Condolences sa iyo, Angela. Umiiyak nga siya kanina sa ano, sa...
2: Anong kinamatay?
1: Old age, 80 plus na din.
2: Matanda na yun.
1: Pero siyempre, alam mo naman, it's a loss of family, di ba?
2: Kaya... Tsaka kung malapit ka sa kanya, you're never prepared for the loss. Kahit nasabihin mong... matagal na may sakit or something.
1: Very true, very
2: You're
1: true.
2: You're not prepared for that.
1: Pero iba-iba kasi ang process of grieving natin.
2: Yes.
1: Ako nung namatay si Mommy, hindi ako nagpapakita ng na ako'y lungkot na lungkot. Hindi ako nagpapakita na ako ay devastated.
2: Kami din.
1: I act normally.
2: Yeah. Same, same.
1: Pero nung kung mag-isa ako, dun ako umiiyak. Oo. Yun, nandun ako sa ano, nandun ako sa cement, sa private cemetery. Mahagulgol ako, dalawa lang kami ni Mother. Yun ang feeling ko kasi dalawa lang kami doon Ayoko kasi may mga tao nakikita.
2: Ako din
1: na kumakrayola.
2: I don't like people to see that that I'm crying.
1: Oo. Nalala ko tuloy yung burol ng Mami mo, may umubos ng lechon.
2: Yeah. Inuwi yung ulo ba?
1: Inuwi na wala yung ulo ng lechon, Mami. Kasi ganito person. Yan, ikwento ko lang sa mga Chupenatics. Ang saya-saya namin, may celebration kami nila Nyora Pasita.
2: That was the ano, Fans Day ba yun?
1: Fans Day natin sa kabilang channel. So, ang saya-saya namin, super saya. Bigla ka tumahimik. Tapos lumabas ka sandali.
2: Ano? We were having our first Fans Day noon. Nung hapon na yon, 5 o'clock tayo nagkita-kita or 4? Anyway, I forgot.
1: 4.
2: 4. Mm-hmm. So before umalis ako ng bahay, I saw my mom sa room niya, kasama niya yung kanyang caretaker, tsaka yung

0: Kulungan.
1: Yung first letter na kanya pangalan, first letter na kanya apelido, pag pinagsama mo.
0: First letter ng pangalan and first letter ng apelido.
1: Oh, okay. Pag pinagsama mo.
0: Ah!
1: True love. True love. Yun lang ang clue. Oh, baka madulas ka, Maria.
0: True love pag pinagsama mo.
1: Yung oh, first ulit, letter ng ulit, name. Ulit, alam na tuloy nila.
0: Ay,
2: hindi ko alam.
0: Hindi ko mag-get.
1: Ayan si actor. Oh, baka makita sa camera.
0: Oh, oh my God, ito?
1: Yes, naloka ka, no?
0: Oo. Oh.
1: Yung pudrakel niya, di ba, ganun din.
0: Yeah.
1: Oo. Oh.
0: Kailan ko yung pudrakel niya, nini?
1: Oh my God!
0: Nagamit na
1: lang. Sa ano, sa isang iba, yeah. Sa isang ano.
0: Nakilala ko yung yan because of the mudra.
1: Oh.
0: He's very nice guy. Polite, oh. ang chika, very nice guy. Talk. To talk.
1: Pero, hindi naman natin nalalaman kaagad, di ba? Yung mga madidilim.
0: Ayaw!
1: Madidilim na gawa.
0: Madidilim.
1: Kaya marami na Aelia.
0: Yeah. Pwede nun na ang kanyang, one of his chika is
1: party.
0: Bam Bam. Then yung na Bam Bam Bigelow siya. I didn't know.
1: Oh, talaga. Yan ang, di na loka ka din, di ba?
0: Beauty love. Beauty stamper.
1: Nangyari minsan ito. Meron siyang ang ano to kasi member to ng Pasukona community. Alam mo Pasukona, mare. Pare-pare, subo ko na pare.
0: Ano ba siya?
1: May inuwi siyang isang hindi niya alam straight. Kinento sa akin ng isang model. Kasama pa nga isang baklitos doon. May event. Di kinuha, parang nagulat siya, hindi naman siya sikat, friendship siya nito. So ayun, nakuha niya yung loob, chichul, palitan sila. Sabi niya, pare, gusto mo chill-chill tayo sa bahay. So ito si model, akala niya tropa-tropa, nag-chill-chill sila. Siguro wine o
0: beer.
1: Ay, Jovino Feda! Nakakalurky! Tama ba, Mari? Tingnan mo. Sa,
0: yeah.
1: Diba? Ang
0: bilis, ha?
1: Ay, ah!
0: Ang galing siya. Ako, hindi ko nahulaan, eh. Hindi mo sinabi sa akin.
1: Doc Ron, yung binabanggit mo, tatay niya yun.
0: Ay, ah! Ano sabihin? Hindi ko alam. Mudra lang ang kilala ko. It's nice person yung mudra.
1: Yan ang pudrakels. Oh, alaga ni ano, di pa. Oo. Tik mo sa Google. Super
0: At super lamat. Talaga ang tagay.
1: Super ducks din yan, Mari. Super super ducks. Dahil ang kwento sa akin ng manager niya, kinokak niya yan sa Boracay. Naloka daw siya dahil super duck.
0: Yung ano?
1: Yung pudra.
0: Yung pudra.
1: Eh, syempre, kung ducks ang ano...
0: Sabi nga nila, inherited.
1: Kung ang pudra kel ay ducks, ducks din ang Junaki.
0: Yeah, totoo yun.
1: Same thing kung ang pudra kel ay duty-free Philippines. Duty free din ang Junakis, Mare.
0: Daw.
1: Buti na lang yung tatay ko, Mare, ay ducks yung tatay.
0: I don't want to know.
1: Parang
0: mahina signal. There, I'll check that. Talaga.
1: Oy, ang galing ni Mon Alvarez, oh, Tiyo Mare. Sabi ko sa'yo, magagaling ang mga ano natin eh.
0: Because your clue.
1: O, tiyem sa baba. Tan.
0: Bow.
1: Sabi ni Mon Alvarez, wish ko lahat ng mga korap at kamote sa kalsada.

0: Da ay mawala sa mundo.
1: Ayan!
0: Ayan.
2: Isn't that everyone?
0: Eh, yan ang wish, birthday wish din ni, ano, diba? Ni Cara David.
2: Yeah.
0: Oh. Wish ko gumanda ang buhay ng mga Pinoy, lalo na mga minimum wages. Para meron ng mare, ano, increase na 88 pesos, tama ba ako?
2: Down.
0: Oo. Wish ko din good health sa inyo, Tita Chupeta at Nyora Pasita. O, di ba?
2: Hello, good evening.
0: Oo. Mag 10:30 na, Tita.
1: Oh, take a
0: look. Told you. O, sandali na, yung aking advisor ay sinasabihan na ako. Tama na yung chika yung mga bakit.
1: Ayaw!
0: Doon na tayo sa ating, ano, hindi na nga ako nag-commercial. Doon na tayo sa ating mahiwagang tunog, ha? O, alam niyo naman na yung mechanics natin sa mahiwagang tunog. Oo. Naalala mo itong mahiwagang tunog, Mari, sa kabilang channel natin?
2: Yeah.
0: Kung ang aktor na ito, ang modelong ito, ang TV personal, parang hindi ka makamove on dyan sa nakita mong photo.
1: Ayaw!
2: Nagulong sa mukha niya. Nagulong sila.
1: Ayaw!
2: Ayaw!
0: Kinutay ko naman yung mic eh.
2: Kasi yung mudra, kilala ko yung mudra. Ang mudra niya, totoo lang.
0: Ganyan naman ang showbiz, Mare.
2: Katuwa.
0: Diba? TV personality, sports figure. Pag pumasok sa loob ng gym at nakita niya ang mga boy sa loob ng locker room. Siyempre, Mare, sa loob ng locker room, mga boys nakatawel lang.
2: Iba wala eh.
0: Yung iba, talaga naman, totally. In all of their glory.
2: Diba?
0: Oo. Pero, kung tumingin daw yung mata ng actor, tumingin sa baba. Ibig sabihin,
2: bakla.
1: Darna!
0: Darnita. Kasi ganito ho yun, mga inibig. Malalaman nyo ho kung kaibigan nyo o yung kaharap nyo ay baklito. Pumunta ho kayo sa gym. Pumunta ho kayo sa locker room. Sa wet floor. Pag ang mata ng kaibigan nyo ay nakatingin sa baba.
1: Ayaw!
2: Habang kinakausap nyo. Lalo na pag kinakausap nyo.
0: Habang kinakausap nyo or para na-overwhelm siya, ang daming pogi.
1: Ayaw!
0: Diba? 100% mga iniibig, ano po yon?
1: Mga bakla!
0: Baklitos po yun.
2: Sister of Dorothy.
0: Yesterday once more. So, madali ho malaman kung duda ho kayo sa, limbawa, may manliligaw yung kapatid din yung babae. Gusto nyong i-confirm o hulihin kung tunay siyang lalaki. Dalhin nyo po sa gym.
2: O, yayain ninyo.
0: Yayain nyo sa gym. Kunwari, mag-gym-gym kayo.
2: Tapos yung mga friends mong gwapo, isama mo na mag-gym kayong lahat.
0: Correct. Ngayon, kung malikot ang mata niya, nakatingin sa mga pogi. Tapos nakatingin sa mga tuwalya sa baba.
2: Sabihan niyo yung kapatid niyo, girl.
0: Sabihin niyo kagad yung kapatid niyo, wag na ituloy. Dahil mapapangisawa niya isang...
1: Mga bakla!
2: Isang ano?
0: Darna!
1: Darna!
0: Darna!
2: Caitlyn Jenner.
0: Pero dahil itong si mahiwagang tunog natin, kahit na nakita niya na yung mga pogi, mga biceps, mga triceps, walang reaksyon. Pero na nakakita siya sa gym ng mga girls na magaganda, may tumigas sa kanya, Mami. Yung dating tulog nagising. Ibig sabihin, straight siya.
2: Yes.
0: Oo. Dahil dyan, ang kanyang mahiwagang tunog ay... Ang kanyang mahiwagang tunog ay...
3: Do.
0: Ay! Lalaki, Mare. Lalaki. Lalaki. At kung ang aktor na ito, ang model na ito, ang TV personality,

0: na ito, ang entrepreneur na ito, ang politikong ito, pumasok sa loob ng locker room ng puro bagets, Mari, na naka... Sabi na lang natin nakatwalya lang sila. At may nakita siyang Felix Bacat at Bukol Region.
1: Ayaw!
0: Tapos parang nag-i-imagine na siya. Hindi siya mapakali pinagpapawisan. Ibig sabihin, isa siyang certified
1: Darna!
0: Darnitos to the highest level. Correct. Ibig sabihin, in Latin, ang Latin o scientific name po ng baklitos sa Latin ay Subumus Notamus Condensados Baklitos.
1: Ano naman yan scientific name yan parang ano, pag sa ano yan, sa biology.
0: True legend. Domain Juji Almarides Bernardo, mukhang may score ka.
1: Dahil may score na yun. Correct. Ilan na nakatama?
0: Ako lang.

0: Tumari, correct ba siya?
1: Oo.
0: Ay, correct. Henrik Valoliva, give my sweet regards to Nyora Pasita. Please ask Hello. Her kung kailan ang tentative release date ng first episode ng podcast ninyo.
1: I cannot say kasi hindi pa na-edit.
0: Busy. Busy.
1: But I'll talk to him about it.
0: Oo. Ayan, na-pressure ka tuloy, Mare.
1: Ayan! Hindi ako mag-edit siya. Ang director natin.
0: Oo. I-update ka namin, Hendrik, ha? Pero tiyan mo, ha? Inaabangan nila.
1: Tell them.
0: Told you. Pag nag-chika tayo sa area, aabangan nila yan, Mare. And si Hendrik, ano to, ha? Solid Chopinatics natin to from Finland.
1: Really?
0: Registered nurse. Atenista, Mare. Super bright like you. Kaya...
1: So, base siya doon.
0: O, may hula siya sa baba.
1: Tama siya.
0: Ah! Henrik Valoliva! Galing-galing mo.
1: Ano on siya kaya? Ano on siya doon? Hindi umaganda siya.
0: Ano oras na daw dyan, ano, DJ Hendrik? Oo. Leonard! Oh, ito 'yung sagot ni Leonard sa baba. Oo. Oh. Ayun, may asterisk.
1: Yes, yes. Oh, same.
2: Ay, ang
1: galing ah. Ang dami ng kahula, wala pang mali.
0: Kudidikit at Chupeta, Nyora Pasita, happy Thursday po sa inyong dalawa to the highest level. We love you po. Ingat-ingat po kayo.
1: Thank you.
0: Sabi ni Mylene Valenzuela. Thank you, Maring Mylene. 5:35 daw ng hapon. Mamaya pang duty niya. She's a registered nurse. Oo.
1: Of yesterday siguro. Of the other day.
0: Hindi ako yan. Hindi ako yan. Yan yung old kong Facebook. Ano kasi yan, naka-AI yan, Domans. Huwag ka na kasing doon mag-reply. May bago na akong Facebook account. O, hindi, luma na yun eh. Miguelito. O, sagot niya, father and son.
1: Di ba nakuha niya pareho?
0: O, galing.
2: Ayaw!
1: Bakit, pag nakuha mo yung anak, alam mo yung father.
0: Oo. Pero inamin naman ng tatay nung araw na mamakla yung tatay.
1: Pero, itsura niya mukha. Nung kadira.
0: Kaya nga nagkaroon kaagad ng movie yan eh. Talagang mainstream movie. Yeah. Oo. At kung, nasa na ba akong? Ay na nga, nanginig dahil nakakita ng noche. Ang kanyang mahiwagang tunog ay?
2: No.
0: Ganun ulit. Again, ang mahiwagang tunog ay?
2: No.
0: Ganun, Mare. At kung ang aktor na ito, ang model na ito, ang TV personality na ito, ang politician na ito, ang sports figure na ito, pumasok sa loob ng gym at nakatikim ng bonggang malauhog na buko dyan.
2: Ayaw!
0: Ibig sabihin, Mare, doon sa locker room, may naganap sa kanya. Yeah.
2: Ayaw!
0: Okay. It's either na-enjoy niya or nag-enjoy yung
1: isa.
0: Nung isa.
2: Ayaw!
0: Dalawa lang naman yan eh. Isang nag-supply at isang tumanggap ng supply.
2: Diba? Ayaw!
1: Buyer and seller. Giver and receiver.
0: Yun, giver and receiver. Parang ako madalas ako, parang receiver ako.
2: Ayaw!
1: Oo naman.
0: Weekly receiver.
1: Yes, ito ang sabang giver ka. Parang hindi ako maningin.
0: Nasiro ako ng Sabado dahil sa'yo, Mare.
2: Ayaw!
0: Charot lang.
1: We were working.
0: Charot.
2: Ayaw!
0: Ang kwento ko saan. May chichika ako sa inyo sandali. Dinala ko si Nyora P sa UP nung Sabado.
2: Ayaw!
1: Okay.
0: Dinala ko si Nyora P at saka si Alvin. Nandun kami sa loob ng karo nila. Sabi ko, doon muna tayo sa puno-puno. Ay! Ayaw ni Nyora P, takot na takot.
2: Ayaw!
0: Super afraid pati si Alvin. Kasi nga, maganda yung karo. Baka
3: Baka... Walang pa-parking yan eh. Sakali ka lang talaga pa-park eh.
0: Oo.
3: Tsaka ang dilim, nakakatakot.
0: Pero di ba si Night ko sa'yo, sabi ko, tingnan mo bigla na uwawala yung mga ulo nila, di ba?
2: Ay, ah!
3: Matil yan eh. Ba yan?
0: Oo.
2: Ayaw!
0: Sabi ko, labas tayo. Chuchu-chuchu. Ayaw ng dalawa. Mga syoko.
2: Ayaw!
0: At kung! Ayun na nga, may nangyari, Mare. Finally, may nangyari. Hindi na siya isang imaginary na tsurbahan. May nangyari. Ang mahiwagang tunog ay... Again, again, again, again, ang mahiwagang tunog ay...
2: No!
0: At kung bumigay na nga... Uy, Mari, may chika, ha? Ito daw si... Bibi Gandang Hari.
3: Okay.
0: Ay tatakbong bilang senador.
2: Ayaw!
3: Utang na loob.
0: Utang na loob talaga.
3: Umusayangan ang oras mo.
0: Maraming tumambling ng mga baklitol. Putang na loob, Bibi, huwag kang tumakbo. Kasi nga, baka daw mapare siya sa kapatid niya.
3: Na man, ano?
0: Di ba si Senator Robby Nanalo, number one?
3: Oh.
0: Eh, baka daw maging number one din si Bimbi.
2: Bimbi.
0: Mara yung facial expression mo.
2: Ayaw!
3: Hindi man nanalo yun.
0: Eh, ganyan din ang sinabi ng mga tao nun kay Robin.
3: No.
0: Number one si Robin.
3: When Robin Padilla ran, I knew he was going to win. That's why I was so sad.
0: Ayun lang, Mara.
3: Kasi alam mo man nanalo. I did. Diba?
0: Basta ako, no comment ako dyan.
2: Ayaw!
3: This is gay. People are not ready for that.
0: At saka nandun na tayo sa catalyst na nagigising na nga tayo sa mga katotohanan na sino yung dapat iboto, di ba?
3: Yeah.
0: Tapos gustong umeksena ni Bibi.
2: Ayaw!
0: Wala naman pipigil sa kanya kung magiging senador siya. Madali na naman tumakbo eh, ang tanong mananalo.
3: Correct.
0: Ba?
3: And you know, ang maganda nito, the young voters
0: are
3: the ones who will be carrying the election.
0: Mm-hmm.
3: I believe that.
0: Okay, padala nyo na po kung sino ang gusto nyong ipamahiwagang tunog, ha? Alvin Quijado, happy birthday sa palaging sumakong laude. Parang mali spelling mo ng sumakong laude mo, ha?
2: Ayaw!
0: Alvin, bakit? Ayan, yung sumakong laude niya, Ayan. Ilapit ko sa iyo. Ayan, summa cum laude.
2: Ayaw!
3: okay. Tama yung first, yung
0: Yung second and last, Alvin. No wonder na iwang ka sa class mo, hindi ka nakapag-graduate.
2: Ayaw!
0: Charot lang, Alvin, ha. Love you.
2: Ayaw!
0: Kaya siya naiwan. Cum laude lang, di mo pa ma-spell. Ano ka ba? Yung laude ni Alvin ay L-A-U-D-Y. O, diba?
3: With an E.
2: Ayaw!
3: With an E.
0: O, charot lang, Alvin. Mag-drama-drama ka na naman.
3: Correct.
2: Ayaw!
0: Ganyan kita kamahal, Alvin. Jovino Fedan, also shout out sa kabatch kong nasa isang operator ng TikTok Live. Emil Adoro, Tita Chips, gusto ko po ng dinuguan at puto with mani at buko juice na pampalasa. Ano ba yan?
2: Ayaw!
0: Tita, I have a question. Ano po ang mani ang favorite niyong flavor?
2: Ayaw!
0: May allergy ako sa mani.
3: You have?
0: Ikaw ba? Wala kang allergy sa mani?
3: No.
4: Mahilig ka bang kumain ng mani?
3: But seriously, flavor, pinakagusto ko garlic. Ayoko na ano iba.
0: Gary Amor, gandang gabi, Tita Chius at Nyora Pasita. Laugh trip kami talaga sa kwentuhan ninyo. Imagine, Mari. Dinubog ang burol ng nanay ni Nyora P. Nawala ang ulo ng lechon.
3: Tsaka talagang naloka ako sa... Ay, naloka ako sa mga... bisita ito kasi pa, ito they pa were na... calling me. Hindi ako alam mga pinsan ko from the province na Nyora Pasita ako. Ang tawag nila sa akin, Nyora Pasita, Nyora Pasita, Nyora Pasita. Sabi ng isang pinsan ko sa akin, ang Kuya Mike, kasi older ako eh.
0: Oo.
3: Bakit Nyora Pasita ang tawag sa inyo? Sabi ko, saan ako nagkukwento sa iyo?
0: Hindi lang yun, Mare, di ba nawala yung ulo ng lechon.
3: Oo.
0: Tapos,
3: pinag-aaralan ng kuya ko dun, ha?
0: Not only that, dahil nangyari yun, lahat ng bag, lahat ng bag binantayan na.
2: Ay,
0: mga bag.
3: Pero seriously, nagalit ang kuya ko sa sister ko sa akin kasi ang dami pang bisita tapos nawala yung ulo.
0: Oo. Oh, oh. Hindi kayo baklitos yun ng nyoko kasi mahilig sa ulo yung ano.
2: Ay,
3: kinala natin yun, di ba?
0: Oo, oh, majingay.
3: Yeah.
0: Oo. Oh, oh.
3: Fan, ano yun? Devoted fan mo yun, eh.
0: True. Eh, hindi ko lang ma-control kung sino yung, yeah, di ba, na, ang tag niya, Matinggerzy.
3: Yeah.
0: Matinggerzy.
3: Mathematician ng ulo ng lechon.
0: Correct. Doc Ronquino, Correctus Benedicto, Sovino Ferdan, Reden Gonzalez, Alvin Quijado, Brian Peña Cruz, daming may correct, Mare.
3: Tama, no? Tago lang mali, ano?
0: Sabi ni Brian, Diyos ko Lord. Si ano, Blank pala yan. I work with him sa isang show noon. Talaga lang, Brian, baka extra ka lang doon. Baka I work with him ka naman. Hindi ka nga makapasok sa neto, wala kang ID. Meron akong ano dito experience kay, ano, kay Brian. Oo, love you Brian. May pinost kasi sa Facebook niya na broadcaster daw siya ng noong pinanggalingan na sa kabilang channel. Sinita siya ng isang anchor doon. Please do not claim that you're an anchor because you're not.
2: Ayan!
0: Kinawagan ako ng isang anchor. Pagsabihan mo nga yung listener mong yan na huwag nang aangkin ng mga...
2: Ayaw!
0: Brian, napag-uusapan lang naman yon. Kaya sinabi mong you work with him, parang duda din ako.
2: Ayaw!
0: Duda din ako eh. Miguelito, may bonggang score ka. Alvin Quijado. Brian, hindi naman na pwede imahiwagang tunog yun kasi siya na nga yung blind item, eh. Oh, ito, mahiwagang tunog, Gerald Napoles. Yung laging nasa social media niya, ngungay na bumibili kay ano, Candy Pangilinan ng ano. Okay, Gerald Napoles, mahiwagang tunog. Gerald Napoles, mahiwagang tunog. Do!
2: Ayaw!
0: Again, again, again, again. Gerald Napoles, mahiwagang tunog.
2: Do! Ayaw!
0: Ibig sabihin, Mare, nalawayan. Nalawayan ng Badinggerzy.
2: Ayaw!
0: Kasi galing sa teatro to eh. Tapos nirecruit ang mga bakla, director, writers. Oo, tapos mami, bida na siya.
3: Correct.
0: Nalawayan ang baklito.
2: Ayaw!
3: Nabinyaga.
0: RB Pag! Pero may mga nagko-crossover na ganyan, ha? Halimbawa, lalaki ako o... confused pa ako sa sarili ko. Tapos nilawayan ako ng baklito.
3: Crossover ka na.
0: Eh, nasarapan ako.
2: Ayaw!
0: Nag-crossover.
3: To the dark side.
0: To the dark side. Ako na yung lumalaway.
2: Ayaw!
0: Diba? Nung araw, ikaw yung niluluhuran.
3: Mm-hmm.
0: Then, nag-crossover, ikaw na yung lumuluhon.
3: Pero, ito.
2: Ayaw!
3: Diba yung art?
0: Yes.
3: Ano ba siya?
0: Top.
3: Oh, he is. Mukha naman.
0: Oh, top siya. Siya yung nasa...
3: Giver.
0: Siya yung nasa Farmville. O, Farm Bear. Tiga Bungkal, mare.
2: Okay. Tiga Bungkal.
0: Siya yung backdoor entryer. Backdoor entryer.
3: Pero mabait siya. Imagine personally.
0: Oh. Mabait siya pero ma-L. Ma-L. Malambing. Jovino Ferdan, Paikima Himaga Tunog, Bimbi. Bimbi Aquino.
2: Ayaw!
0: Bimbi Aquino. Bimbi Aquino, mahiwagang tunong. Bimbi Aquino, mahiwagang tunong. Do. Ah! Lalaki pala si Bimbi, mare. It turned out to be straight si Bimbi.
3: Oo nga.
0: Kasi di ba kala ng mga tao baklitos
3: yan? Oo, nung bata.
0: Yan.
3: Kasi he was a baby nung time na yon.
0: It turned out to be...
3: Yeah, he's not. He's
0: straight.
3: Not
0: straight. Yeah, at mare, straight. Nakuha yeah. niya yung tatay niya. Super ducks daw, mare.
2: Ayaw!
0: Super ducks. Kasi nung nag-guess siya sa Itbulaga, nalokang mga baklitos. Yung suit niyang gray na pa, prominent ang notches, mare.
2: Ayaw!
0: Eh, ano pa yung Sleeping Beauty? Sleeping Beauty pa yung notches niya, pero ano na daw, kumakalembang.
2: Oh, ayaw!
3: Ano the bells of Notre Dame?
0: Yes! With Quasimodo.
3: Yes. To pulling the bell.
0: Yes.
2: Ayaw!
3: Calling the people to church.
0: Para lumuhod na sila. Ron Herbon Yahoo, gandang gabi inyo, Rapasita at mga chupen natin. Alvin Quijado, love you po, tita. 10 trillion times. Kita mo naman gaano ko kamahal ni Alvin. May comment si Alvin, bawal ho talaga magpanggap na taga-ibang network ako, hindi ka legitimate na taga-network. Respect po sa kanilang kumpanya. Para sa mga... law enforcers, bawal magpanggap, usurpation of authority po yon. Ano sinasabi? Siguro sinasabi niya kay Brian. Pero si Brian, di naman usurpation of authority. Hindi. Yun eh.
3: Ano
0: yun? Alin sa kanya, illusion.
3: Impostor.
0: Impostor ang baklito.
3: Oy, love namin si Brian, ha?
0: Napagtatawanan lang. Napagtatawanan lang. Kasi ito si Brian, ano, feeling niya kasi, ano siya, mainstream broadcaster. Netski, ganda gabi dito, Chupeta at Yora Pasita. Sa radio ako nakakita, nakinig tita, ganda palang tumawa si Yora P. Ang lakas, maka-virgin. Ay nako, hindi nyo pa narinig si Yora P na tumawa ng to the highest level. Pag nagkukwentuhan kami dito sa bahay niya, pag tumawa po ito, Diyos ko Lord, bigay na bigay. Ano pa yan? Pigil pa yan.
3: Uy, pero tumawa na ako ng malakas sa radyo, yung isang tawa natin sa... dating
0: ay bongga yon, super bongga yon.
3: Dati isang minuto yung walang tawa lang ng tawa. Doon ako nakilala ng batchmate ko.
0: Oh, I see.
3: Kasi nagiging tawa.
0: Kasi nagiginig yung nanay niya. Happy weekend sa inyo mga besh, sabi ni Netski. Thank you, Netski. Alex ng Barangay Recto. Tita, may mga bagong recruit na mga bagets na mga mola. At mga Mighty Meaty Jumbo Embutido dito sa fourth floor ng Isetan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Sinasabi yun!
0: Diyos ko Lord, yung kasing Isetan na yan.
3: Alam ko yun.
0: Tambayan ng mga estudyante.
3: Yes, yes.
0: Pero pag peligro de ora na mare, ora de peligro na ng tuition fee, dyan na sila tumatambay. Yes.
3: Tambay sa mga dami. Bibigyan ka ng gripo sa tagiliran.
0: Bagets naman hindi. Yung mga nag-aaral sa school na wala nang alawan.
3: Pero nagpapanggap dun, ha?
0: Totoo. Tapos ayayain ka na mag-motel.
3: Mm-hmm.
0: Oh, doon ka nagigripohan.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Tapos ano ka, no? Headline ka. Baklitos linipuan sa motel.
2: Ayaw! Punta sa pangalansaryo.
0: Tabloid pa naman, Mari, diba? Isang baklitos grinipuhan sa hotel.
2: Ayaw!
0: Diba? Ganun lang ano. O, ayan, Alex. Napatawa mo si Nora P. Dengo Pleda. Nakuha niya, Mari, yung tatay. Maring Deng. Yung pinagluto tayo ng ano, binagoongan. O, baka mabanggit. That's the father.
3: Pisa.
0: Ha?
3: Kayo yung isa.
0: Ay, oo, nakuha niya din yung anak, Mari. Father. Ang saya-saya ng birthday broadcast ni Mon Alvarez. Mari, ang saya-saya natin. O, sagot ni Lina Muntinlupa.
3: Pareho.
0: Ah, talaga ba? Naman ni.
4: Nakakahula kahit pa din.
0: Oo. Oh, oh. O, may comment dito si, ano, si Hendrick Val Oliva, Mari. Oh, basahin mo. Basahin mo aloud.
3: Tipi to, tita, by far, ang best. By far to...
0: Best episode. Truth be told, tita, by far, ang the best Thursday episode mo with Nora Pasita. Thank you! Galing kay Hendrick.
3: Thank you. Wala ko kasi nasabahit ko siya.
0: Oo. Okay, huli na to. Tita, pa kami huwagan tulog po si Derek Monasterio.
2: Dana! Dana!
0: Derek Monasterio. Okay, may huwagan tulog, Derek. Ang alam ko, Derek, hindi Derek. Yeah. Derek Monasterio. Mortal enemy noon dati ni, ano, ni... Baklitos na TJ Marquez.
2: Ayaw!
3: Kahit na ginabasa ko din yun.
0: Sabi sa akin ni Justin, tita, blind item mo nga yung baklitos na yan.
2: Ayaw!
3: Hindi magkaaway sila yun.
0: Oo.
3: Kasi nga, Derek Monasterio,
0: there was a reward, there was an award na nag-share sila sa award na yon. Eh, mas senior siya kay TJ Marquez.
3: Oo.
0: Oh, kaya
3: nakita ko si Derek Monasterio sa church dati. Kwapo siya, laki ng katawan.
0: Oh, laki ng katawan. Pero, duty free Philippines.
2: Ay,
3: lapad, nasangarap siya eh. Oh. Sabi ko, kahit, si Derek Monasterio, masangapan, laki, lapad.
0: Nag-gym kasi.
3: Ang lapad.
0: Derek Monasterio, may hiwagang tunong.
2: Do!
0: Mga bakla. Again. Derek Monasterio. Derek Monasterio.
2: Mga bakla.
3: Ano siya? Anak ni...
0: Tina.
3: Di Tina Monasterio.
0: Oo, yung sexy actress.
3: Oo, yes.
0: Oo.
3: Pangalan, matunog ang pangalan niyang 70s.
0: Oo, sexy actress Tina Monasterio. Buti si Tina Monasterio, ano, hindi kapatid ni Pia Morano. Oo, huwag mo na ituloy.
2: Ayaw!
3: Oo nga.
2: Ayaw!
0: Ay, katama naman rin. Tama na. Ay, nakaka-lurky. Isang minuto na lamang po bago mag-alas 11 ng gabi. Ayan, napakasaya ng ating Thursday episode. Sabi ko sa inyo, pagkasama ko si Nora P. Para lang ho kami dalawang baklitos na nagkikwentuhan na binigyan ng mikropono, diba? Super enjoy ko, Mari, as always. Di mo pa rin mapigil.
2: Ayaw!
0: Kapalag na tayo, Mare.
1: Good night. Ay. Thank you.
0: Goodbye.
2: Ayan.
0: Ayan, Diyos ko lang, nananakita po ang aking dibdib. By the way, Mare.
2: Ayan.
0: Mag-overtime na tayo. Again, itawid na naman po isang linggo ng nagmamahal na Tita Chupeta.
2: Ayaw! Ayaw!
0: Parang ka, tama na mga rin, tama na. Always remember, mga iniibig ha, ang sikreto ng mahabang buhay, tanggalin ang galit, inggit at puot sa ating mga puso. Ay, by the way, Monday ha, 10 o'clock na po tayo, baka makalimutan nyo. In other words, love, love, love! Thank you, Lord!

0: population ay pangina hanggang maga.
1: Marito ang KZEN.
0: Tulog na baby, matulog na kayo.

0: Kaya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
1: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
2: Pagpatak ng gabi at gusto mo ng matulog, we give you more smooth jazz, love songs, mellow hits, and soft rock music throughout the evening.

0: Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo. Di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
2: Pagod na naman ako. Nakatrabaho, hindi makakakunin pera. Magber brand sterilized. 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, Ber brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho. I'm late. What? No ships available? Wait!
3: Surprised? Welcome to Ava Cruises, a voyage across the oceans with affordable fares and a relaxing escape through the seas of Avalanchia. Safe, secure, enjoyable.
2: This is Adam Orlar again. I recommend Ava Cruises. Explore the seas.
3: Ava Cruises are trademarks of Ava Cruises Limited. Features and activity vary by sailing. Ships registry, Avalanche.

0: Pagod na naman ako, nakatrabaho hindi makakakunin pera, magber-brand sterilized, 100% sterilized milk, calcium, zinc, at B vitamins. Pagod naman sa trabaho, with proper diet and exercise, ber-brand sterilized, tibay pagod na sa trabaho.
1: Matang ka na!

0: Pagod ka na ba ang work sa trabaho ng lalaki? Pagod naman sa trabaho ng babae. Para deadline na naman ako inyong trabaho, ako yung pagod ko. Ang kaya sagutin ang Bear Brand Aldult Plus. Para vitamins ito, para inumin ang gatas ito, kaya nasa trabaho. Walang pagod kakayanin. Level up na sa trabaho ako sa work ko. Inumin ang Bear Brand Aldult Plus. Level up na sa tibay pang adults. Available pa sa sachet pack kana, kaya pack.
1: Bear Brand Aldult Plus, level up na sa tibay pang adult. Freya Santos po, kayo po ay nakikinig sa DZEX1026. Tulog na baby, matulog na kayo.
2: Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimunyo ng aking kamay. Gumalaw.

0: Adam Orellar po. Para sa drugstore bumili na, mag-TGF drugstore ka na. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon nito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.

0: mga bata sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao. May ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan para sa Power Energy Light na yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952-545-46.
1: It's not about changing who you are. It's about bringing out what's already there.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Sarah Guardian po. Ang mga kape ito, ibang creamy coffee yan. Ito na, mag-Coffee Ko Blanca para ititimpla ng kape. Tapos iinuman ako ng kape at masarap na. Sarap. Sarah Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.
2: Coffee Ko Blanca. Creamy coffee na, Blanca kape na.

0: Rose in Beauty. Glow naturally. Shine confidently. Roseanne Beauty is available at Jor-A Supermarket, Melody Mart, Ospen Stores, other supermarket and stores nationwide. Cosmetics and beauty products are imported from Rose.
1: Para sa anak nyo yung mga bata, sa daan sa harang ito. Bakit naman magkakaroon ng pagkakataon? Kaya na tayo mag-Power Energy Light na para magbayad sa kuryente. Mula sa trabaho ng jumper sa kuryente para sa barangay locations. Para Pilipinas sa Luzon, Visayas, at Mindanao, may ilaw na sa bahay at may trabaho sa jumper, yung driver, sa appliances ng TV radio, aircon, washing machine, rip freezer, at electric fan. Para sa Power Energy Light na, yung pambayad sa kuryente. Ang Power Energy Light, para sa trabaho sa jumper sa kuryente. Tumawag na sa Power Energy Light sa 0952 545 0469.

Kaya napagod sa mga bata, pakakulang deficiency. Na yan, Per Brand Choco, para itimpla choco sa vitamin C, taurine, at B vitamins of iron zinc, para nakakatulong sa deficiency. Pag Per Brand Choco, tibay sa choco, hapunan na. Per Brand Choco is not suitable for infant feeding, is not a breast milk substitute. Lakas ng tama mag-alak pa. Mag-Lead Horse Beer, para masarap ng sangkap ng inuman ng beer, lakas ng tama, nasa horse ng daming kabayo. Lead Horse Beer, lakas ng tama, nasa kabayo sa sakayan, drink responsibly. Lead Horse Beer, mas malakas ng beer sa inuman, drink responsibly. TJ.

0: Let's fly here to your journey. Book now to alojadoairlines.com. Alojado Airlines, your journey may be easy.
1: Si Freya ito, madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag Zilka Whitening Deodorant. Para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extract.

0: at masarap na. Sarap. Zara Guardian po. Sarap ng Blanca Coffee to. Para masarap sa kape, Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
1: Coffee ko Blanca. Creamy coffee na. Blanca kape na.
2: Tara, kain tayo. Ew, yuck. Puti ng hotdog na yan, pangit lasa. Ano kaya iulam ko na masarap na yon? Aha, may naisip na ako. Ang hotdog ni Betlogs. Ang hotdog ni Betlogs ay juicy, masarap at malinamnam pa. Sarap. Adam Orelar po, para sa hotdog ni Betlogs, 70 pesos lang SRP sa isang pack. Available ng regular, cheese at chicken flavor. Bili na!
3: Hotdog ni Betlogs, gawa ng My PY Foodies sa halagang 30 pesos. Meron ganun, masarap ng mura hotdog. Available in regular, cheese flavor at chicken flavor nang mabibili sa lahat ng supermarket, grocery stores at mga tindahan ng malapit sa inyo.
2: Mahina ang signal, mabagal ang data sa load. Bakit ba ganyan sa internet? Ito muna lang Adam Orelar Telecom SIM Card Kana para sa cellphone load. Tapos para sa internet, mabilis ang signal. Iyong data promo sa 64 na gigabytes for 14 na days at 10 gigabytes for 7 days para YouTube, TikTok, Facebook, Messenger, Shopping Philippines, ML, at Instagram. Paload ka na sa app ng AO Telecom sa Google Play Store at App Store. Download na yan! Adam Orelar Telecom. Mabilis ang signal para internet at load. Promo duration to June 15th to August 31st, 2026. Per DTI NCR permit number 20162 series of 2026.
1: Adam Orelar Telecom. Enjoy your data promos by gigabytes. Download the application Watch Share Play. Mabilis ang signal para internet at load.

0: si Freya ito. Madumi ang kilikili ko maasim. Kaya mag-Zilka Whitening Deodorant para matanggal ang dumi sa kilikili sa asim na may papaya extracts at niacinamide. Huwag pangligo sa Brand X para walang asim at baho. Mag-Zilka Whitening Deodorant, kilikili walang budol. 49 na piso lang. SRP.
1: Zilka Whitening Deodorant. Ang kultis sa walang budol. Mag-Zilka Whitening Deodorant. Bumili na sa suking tindahan ng 4 na piso lang SRP.
2: Adam Orellar po. Iyong mga sabon ng papaya soap. Para kababaihan. Lalakihan na ang todo buhos ng galing. Ang nasa loob ng Zilka. Ano nga sa sabon pang papaya? Papaya enzyme. At ng rich with vitamin E. Adam Orellar po. Para todo buhos ng galing ng papaya. Kayang-kaya ng pangligo niya para buhos ng sabon with regular use. Alagang papaya, alagang Zilka.

Mga salot, mga katawan na katapal ng bakal, wala tayong

0: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
1: Adobong Kidlat. Masarap ang adobo para sa kidlat.
2: Si Brian po ito. Hindi magkakasama yan para hindi pwedeng sumama sa trabaho. Baka naman dyan, akala mo, di na maayos nila yung presyo. Masayang na siya. Ito ang mga AO condoms. Makauwi nyo sa bahay ng umaga, yung pamilya natin mga bata at tao. Itong mga taon na taon ito, ang sweet naman. AO condoms. Ang pamilya nasa bahay. Mabibili sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: AO condoms. Ang pamilya nasa bahay.
4: TGON Radio.

Magandang umaga mga kapuso, magandang umaga mga kabarangay. Ayon po ay araw ng Biyernes, July 3, 2026. At narito na mga kabarangay, mga nagbabagong balita. Mga estudyante sa isang paaralan sa Quezon City nagpanik dahil sa inakalang saksakan at barilan sa eskwelahan. O pribadong paaralan sa Cebu City nabulabog din ng banta ng pamamaril. Dalawa na minor de edad na namaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Aktibo mano sa online extremist group na 764 ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. The Department of Justice nananawagan sa mga mambabatas na magpasa ng batas kontra sa nihilistic violent extremism. Testimonya ng 8 sa 18 na umano'y ex-bodyguard ni ex-congressman Zaldico gagamitin ng ombudsman sa investigasyon laban kinako at congressman Martin Romualdez. Kabo ni Romualdez, iginiit na ginagawang political scapegoat ang kongresista. Reklamo laban sa dalawang tractors nasa preliminary investigation na ayon sa Office of the Ombudsman. Defense team ni Vice President Sara Duterte naghain na ng komento sa pre-trial order ng impeachment court. House prosecution team hindi na maghahay ng komento para hindi na magamit sa posibleng pagkaantala ng paglilitis sa Lunes, July 6. Tatlong araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo tinapos na kahapon. Caretaker ng isang gusali sa Tondo, Maynila patay matapos mabagsakan ng elevator. Awa ka barangay ha, para sa mas kompletong pagbabalita, kompletong impormasyon, bisita ay ng aming website at www.gmanews.tv or makinig na sa aming AM station, DZWB 594 Super Radio. Quality entertainment, mahanap nyo mga kabarangay, tatawa ka na tatalino ka pa. Dito na sa Barangay LS 97.1, Stronger Forever. Kasama ang Team Kapoy, my name is Papa Carlo, kasama si Papa Jepoy mga kabarangay until 9 o'clock. Dito po ang programang Potpot and Friends mga kabarangay, at meron kami mga social media. Papa Carlo 08 sa Facebook, Instagram, Papa Carlo.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sasakit.
3: Barangay LS 97.1
4: Number one.
5: Stronger.
4: Matibay.
5: Forever.
4: Habang buhay.
3: Number one.
6: May nanalo na.
7: Si Alex Iala, napaulan lah.
6: Yun ang laro. Hindi ko pa nabalita eh.
7: Agabi.
6: Ang agabi lang. So, may nanalo na. Congratulations.
7: Ano pa lang? Third round, no?
6: So, pagdadal natin, hanggang ilang round ba yan?
7: Ano yan eh? 128, tapos 64.
6: 64 na siya ngayon.
7: Tapos 32.
6: Ano yung nilalaroan niya na ngayon? Anong next round? 32? 64?
7: 64 ata.
6: 64.
7: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Yun, parang ganun. Basta, matalo out.
6: Best, parang win-win.
7: Puro knockout yan.
6: Knockout yan.
7: Wimbledon.
6: Best of the best.
7: Wimbledon, pinag-usapan ha. Magandang umaga. 6:34 ang oras, happy weekend, July 3. Ngayon po ay Friday. Welcome sa Potpourri Invest. Magandang gising ng Pinoy fans ni Alex Iala. Tennis and community.
6: Yes, sa mga tennis lovers.
7: And siyempre ang mga kababaihan. Siyempre ganoon din ang mga kalalakihan na may crush kay Alex Iala.
6: Oo. Alam mo, nagko-collect nga ako ng mga ano niyan eh. Yung
7: ganda
6: niyan.
7: Ng
6: yung
7: ganda ng sombrero niya ngayon ng Nike ah. Ano kinokollect mo sa kanya?
6: Shuttlecock. Yung ano?
7: Yung shuttlecock badminton.
6: Oh, badminton ba
7: yun? Alam mo yung bola nun?
6: Oo.
7: Yung ginagamit nilang bola doon sa Wimbledon?
6: Mm-hmm.
7: Sa Pilipinas gawa.
6: Ah.
7: Made in the Philippines. Yung tennis ball na ginagamit nila doon?
6: Sa Wimbledon. Gawa sa ano yun? Abaka?
7: Hindi ba takraw yun? Sipa yun eh.
6: Sipa yun. Is it serious, no? Philippines? Serious.
7: Search mo. Tingnan mo, search mo. Yung bola ng sa tennis, Philippines yun gamit nila. Made in the Philippines yun.
6: Galing ah. Kaya pala pumabor sa atin. Yung bola.
7: Oh, iba yung talbog. Kayo lang crush ko, mga papa, sabi ni Kulas.
6: Kulas. Kulas, pangalan? Ikaw ah. Ikaw Kulas ha. Ikaw ah. Crush din kita.
7: Nakalala tayo sa Facebook. Barangay Alas Facebook page. Kung kakabukas mo lang ng cellphone mo, pwede mong tignan Facebook. Mapapanood mo na kami dyan. Pwede ka rin makinig live stream. Cellphone mo rin gamit. Punta ka lang sa browser.
8: Pinili mo, matutupad pangarap mo, tinta, tinta.
7: Hanapin mo lang gmanetwork.com/radio.
8: Tinta, tinta. Pag ako minahal, bubuka ang bulaklak.
7: Good morning, Ning.
8: Pag ako pinili mo.
7: Good morning kay Ning. Mark De La Cruz Alcantara, good morning din.
9: Para lang sa'yo.
7: Ayan o, oh, did you know those tennis balls have been bataan DNA? Ayan o, oh, tama. Sabi ni Joseph. Ayan o, oh, may sinend ng link doon sa chat. Diba? So, gawa sa Pilipinas yan.
6: Ang galing mo.
7: Shoutout sa mga taga-bataan. Doon pala gawa yan sa bataan. Alam ko, invento na lang ni Papa Jeffo. Hindi, nakita ko yun. Nabasa ko yun sa article. Happy Friday, Jane. Anyway, bukod sa tennis,
6: ano pa yung update?
7: Si LeBron, wala pang team?
6: Wala pa, binabaan na nga niya yung sahod niya, parang walang kukuha ah.
7: Pakagulang ano?
6: Oo.
7: Pinapirma yung anak, sabay si Bat. No?
6: Oo.
7: Sinipti yung anak, ang gulang ni LeBron eh. Kahit ako gagawin ko yung sa anak ko eh. Kunwari dito sa GMA.
6: Oo.
7: Kunwari dito sa GMA. Parang ganito ginawa ni LeBron eh. Anak, sama-sama ka sa akin ha. Eh, ano yung mo si Papa Carlo, totoo lang gising ka lang. Sakyan mo lang si Papa Carlo ha. Ganyan.
6: Pipirmahin kita tapos sabay alis.
7: Lalagay ko rito yung anak ko. Lalagay ko dyan. Sama-sama ka dyan. Anong ka lang kita, Carlo? Tango-tango ka lang. Huwag mo lang kukontrahin. Sakyan mo lang. Sakyan mo lang. Tapos, at syempre, ang ganda ng ano, sinasakyan ka eh. Sinasakyan tayo ng anak ko eh. Ngayon, ang mangyayari ngayon, matutuwa yung GMA. Bigyan mo nga ng kontrata yan. Pagkabigyan ng kontrata, oh, ayos ka na anak, alis na ako rito.
0: Aray ko. Aray ko.
7: Aray mo. Sabi ng GMA, bigyan mo nga kontrata yan, yung ano, yung maganda-ganda kontrata, ganda ng ratings eh. Pagkapirma ng pagkapirma.
6: Sabay lipat.
7: Oh, GMA! Bahala na kayo, ayoko na.
0: Aray ko.
6: Aray mo.
7: Napakagulang eh. Parang ganun yung ano ko, ganun yung...
6: sistema.
7: Yung nakita ko lang ako, sa akin lang. Pwedeng mali ako. Ewan ko, kayo. Sa Hinebra na si Lebron. Patrick, good morning.
5: This is John.
7: Kung kakatunin mo lang, or kakabukas mo lang ng radyo, please, pa my day naman, like, share mo naman itong live natin. Welcome po sa Potpot and Friends. Ang pangalan ko, Papa Jet. And Papa Carlo. So, ano pa ang pinag-usapan natin? TNVS here, nakikinig on radio. Leo Matibag, good morning. Saan ang biyahe mo? Teresita, magandang umaga. Si Ruby, pabati anak ko, birthday noong July 1, Kevin Daniel. Oh, pangalan ng inaanak ko ah.
6: Daniel.
7: Oh, Kevin Daniel, KD. Andito kami sa comment ha, LeBron Spurs daw. Yun nga eh, yun yung kailangan ni Wemba Nyama eh.
6: Spurs.
7: Pero baka wala silang pera.
6: Hindi, hindi, wala eh.
7: Ha?
6: Wala.
7: Ay, malaking bahay nila kay ano eh, De'Aaron Fox eh.
6: Oo.
7: May,
6: alam mo, yun? May yung Fox na yun? Patalong.
0: Aray ko.
6: Alam mo, dapat wala siya dun.
7: Wala nagtitimon eh. Yun eh.
6: Ba't pinapasok yung Fox na yun?
7: Ano yun eh? Ganito yung epekto niya eh. Pag may bet, pagka kayong mga bata, magkakasama, puro ano lang yan, puro sorry akin, angin, puro sorry akin. Ngayon, pag may veteranong isa, mangingilala.
6: No.
7: Gets mo?
6: Tama.
7: Mangingilala, hindi ka gagawa ng mga ganun tira. may sisigaw sa'yo, alam mo kasi mananagot ka eh. Ngayon kasi pag kayo mga bata, mailulusot mo. Oh, sorry, tropa naman tayo, ganyan. Ngayon, pag may veterano, hindi ka gagawa ng mga ganung kapalpakan.
0: Aray ko!
7: Mamumura ka eh, di ba? Yun yung ano eh, kulang sa Spurs.
6: Spurs,
7: kasi pare-pare silang bata.
6: Tama, wala talaga. Pero,
7: wala silang
6: sinusundan. Pero, grabe yan. Kumbaga, promising, ano yan, Papa Jeboy team. Kasi, nandun na sila sa ano eh, actually.
7: Finals ka agad, ano?
6: Oo, actually, ano na talaga yun. Panira lang talaga yung Fox. Alam mo, dapat tanggalin niyo yung Fox na yun.
7: Tumira nga ng alanganin eh. Kasi nga walang veterano. Ngayon, gusto niyang mag-hero ball ba? Ayun.
6: Mula, ang dami niyang patalo dun.
7: Although may coach naman, pero iba yung nasa loob eh.
6: Hmm.
7: Yung lima kayo sa loob, tapos may isa dun o dalawang veterano.
6: Kasi hindi nahawak ni coach yan pag nasa loob.
7: Dalawang.
6: May instruction, pero yung mga instruction ni coach.
7: Decision pa rin ng player yun.
6: Oo. Buti sana kung sinusunod. Iba pa rin yung mga veterano.
7: May ano sa loob?
6: Kasi madami na silang napagdaan ng mga gyera ba.
7: Oo. Pero sure ako natuto na yung mga yan. Sure ako dyan. Mabati naman Team Zumba. Bagong palengke ng Batangas, san yan? Diana Williams. Papuntahin mo si Dora para umalis na si Fox. Ano yan yung team Zumba? Upper, Saperia, Nood at nakikinig habang nagkakape at kain ng buchi. Tingnan mo, nag-Zumba, di ba? Nag-Zumba.
6: Kumain ng
7: buchi.
0: Aray ko.
6: Alam mo yung buchi, sugar yun. Matamis, pampataba, pambira. Kaya yung pagsusumba mo. Hi, Alex Yala. We'll go to the next round, third round of the championships Wimbledon with a comeback win.
7: Sinong kalaban?
6: Tama ba to? Yung Tama ba? Poland? Ito ba yun?
7: Kalaban niya?
6: Hmm.
7: Good morning!
6: Will face Iga Swiatek, the defending Wimbledon champion.
7: Totoo ah, yun ang champion?
6: Oo.
7: Nako, malakas-lakas pala.
6: Hmm.
7: Ano pa ibang balita? Kamusta kayo? Message nyo kami. Anong gusto nyo mangyari ngayon? Saan ang lakad din nyo? O para alam namin, PM nyo ko Facebook, Papa Jeppoy.
5: Papa Carlo 08.
7: Happy weekend! Magandang umaga! Welcome po sa Potpot and sa Barangay Alas 97.1.
5: Number 1 forever!
9: Pakita nyo

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus, tamang laro, tamang panalo.
3: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Bagcor.ph.
4: Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo, mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya. Plus sa panalo.

0: Cebu Pacific Air. Fly to what moves you.
1: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Farex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes, o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
8: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at nagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
7: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa butikang malapit sa inyo.
9: Malinaw pa lang ang iBerry.

0: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga ngayong Friday, happy weekend na. Magandang umaga, ako si Papa Jeffoy.
1: Ako naman si Papa Carlo.

0: Ngayon po ay July 3. So sports, pinag-usapan namin kanina ba? May laro mamaya ang Philippine team, basketball. Qualifying yun para sa World Cup. So good luck, Philippine Gilas.
1: Anong oras yun?
0: New Zealand ang kalaban. Double check ko. Tapos si Alex Ayala, kakapanalo lang kagabi.
1: Bukas, may laro siya.
0: Laro na naman, third round. Ang kalaban niya, Wimbledon champion.
1: Oo. Good luck ha, medyo... Poland.
0: Poland. So, Poland versus Philippines.
1: Philippines. Medyo, yan na yun. Mabigat-bigat kasi yan yung defending champion.
0: Good morning, Margie. Welcome sa Potput and Friends. Christopher Eusebio, good morning. Sabi ni Carl Darwin, mabenta na naman ang Rolex Wimbledon ni paring Hybe niyan. Ah, yung mga nagbebenta nga pala, Rolex ang sponsor niyan, no? Nakalive din tayo sa Facebook, pwede kayo mapanood. Pwede nyo kami mapanood, di ba, Carlo? Facebook, Barangay LS Facebook page. Shoutout sa inyo, mga nanonood, mga nag-share, salamat po. Mga nagko-comment, good morning, happy Friday din sa'yo. Feli, good morning. May gusto ako dun eh. Si Dudut bumili ng Rolex, no? Nakita. May gusto rin ako sa Rolex eh.
1: Yeah?
0: May gusto rin ako yung blue yung loob. Ano ba tawag doon? Hindi ko alam. Meron din ako sa Nilo eh.
1: Meron ganun. Ako dun sa Rolex may gusto ako.
0: Ano?
1: Yung nagtitinda ang guwa. Ang ganda.
2: Niya. Aray ko.
1: Ganda, sexy. Wala akong pakialam doon sa Rilo eh.

0: Dudut, meron. Ako gusto ko bumili. Ikaw?
1: Ha?
0: Ikaw?
1: Meron na ako.
0: Meron ka?
1: Hmm.
0: Ako mahilig ako sa relo. Seiko. Yan, mahilig ako.
1: Seiko. Ako Rolex. Huwag ka maingay yan.
0: Meron ka?
1: Meron. Hindi ko lang ginagamit.
0: Di mo, wala pa ako nakitang suot mo, Rolex. Di ka pa nag-Rolex.
1: Hindi nga ako, ano. Meron akong relo. Kasi nga nainggit lang, bumili ako.
0: Oo.
1: Hindi ko naman sinusot. Kasi naanohan ako dito sa wrist ko. Parang nainitan, something. Hindi...
0: Hindi mo ginagamit?
1: Hindi ako comfortable.
0: Hindi mo ginagamit?
1: Di ba, nakikita mo, may mga tag viewer. Meron ako nun.
0: May Rolex ka?
1: May isa ako Rolex.
0: Hindi mo ginagamit?
1: Hindi, nandun lang sa piano eh. Ibabaw ng piano.
0: Saan?
1: Sa ibabaw ng piano, nakapatong.
0: Hindi, may piano kayo?
1: Meron.
0: Bumili ka ng piano, patungan lang ng Rolex?
1: Rolex.
0: Napakayabang mo!
2: Aray ko!
0: Ako gagamit.
1: Ha?
0: Ako gagamit.
1: Bilang ko muna ng battery. Kasi ano eh.
0: Wala. No. Hindi mo ginagamit yung Rolex mo?
1: Oo.
0: Oh, hiramin ko na lang.
1: Pag nabilang ko ng battery.
0: Battery?
1: Oo.
0: Rolex mo, di battery?
1: Oo.
2: Anak ka ng tubo. Anak ka ng tubo.
1: Pinatap ko yun, pinacharge ko sa, ano, sa motolight.
0: Rolex, di battery?
1: Oo.
2: Anak ka ng tubo. Anak ka ng tubo.
0: Saan mo pinili yan?
1: Ngayon ka lang nakarinig, no? Rare yun.
0: Rare? Anong rare?
1: Rare yun.
0: Paano naging rare yun? Di baterya?
1: Iba, battery nun. Motolight.

0: Kasi joke kami ang Facebook ko, Papa Jepo.
1: Papa Carlo 08.
0: Hindi Rolex yung Papa Jeff's display yun. Saan mo nabili yan, Papa Carlo? Tinatanong, di ba? Ah, kaya pala di padariya, wall clock.
2: Aray ko.
0: Lakas na tunog ko. Lakas na tunog. Wall clock pala. Kaya pala di padariya, wall clock eh. Hindi naman pala wristwatch eh. Ano yung message dito? Wait. Sa Maribeles, dami daw factory. Slazenger. Sa Bataan daw yan. Good morning, Noy! Agpawa. Noy, Agpawa. Good morning. Welcome sa Potput and Friends, Noy.
1: Nagkakanta na, Noy.
0: Hinga sa biyahe, ha? Ah, ito, meron pala sa Shopee, Rolex, 3,000 lang.
1: Sabi
0: sa
1: iyo, eh.
0: Di baterya? Starbucks wall clock. Eh, ito nga, oh. Pasyatat, sa mag-amang hardworking, Zyrel, Dave, at si... Ano to? Kaluwing? Andy, magandang umaga. Rolex po ba yun? Oo. Oh. Anyway, tennis pinag-usapan, ano?
1: Tennis!
0: Sponsor kasi ng tennis, di ba? Rolex.
1: Rolex.
0: Naikwento na natin yung Rolex, eh, no?
1: Diba? Oo, oh, Rilo.
0: Yung, ano tawag dito? Yung Rilo mismo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba yun yung kauna-una waterproof?
1: Na, Rilo.
0: Yan yung selling point niya eh. Yan yung pinagmamalaki. Yan yung specialty ng Rilo na yan na ginamit sa diving. Anyway, yung tennis, na alamat na rin natin yan, no? Wala palang raketa yan, no? Nung unang sport yan, kamay lang ang gamit. Taong 12 sa century sa France. Jeu de Pomme ang tawag dyan. Ibig sabihin, Game of Palm. Kamay lang ang gamit. Pagpalo ng bola, walang racket. 1500s, nagkaroon ng raketa. Ngayon, sa basketball, anong score pag nakakashoot?
1: 2 points?
0: 2 points.
1: No, 3 points.
0: Sa tennis, anong score pag nakashoot ka? Nakapuntos ka?
1: 1 lang.
0: 15.
1: Ha? 15 na ba yun?
0: Oo. Oh, okay. 15, 30.
1: Hindi ako naglalaro ako nun eh.
0: 15, 30, 45. Pero naging 15, 30, 40. Bakit naging 40? Kasi, para daw madali banggitin. Pero bakit 15, 30, 45? Tapos pag na-shoot mo na, yan yung kamay ng relo.
1: Ganun?
0: Yan yung kamay ng relo. 15,
1: 30,
0: 45, 60. Tapos 12, di ba?
1: Oo.
0: So pag 12, panalo ka na. Di ba? Pag umikot na yung kamay. So unang score mo, 15. Pangalawang score mo, 40. 30. Pangatlong score mo, 45 din. Match point o set point na kasi umikot na yung kamay ng relo. Pero bakit 40, hindi 45? Kasi yung umpire, mas madali madinig 40.
1: Di ko alam yun ah.
0: Paano malaman? Invento ko lang.

0: ano? Yari na naman tayo.
1: Imbento mo na naman yung sabi ni Rodel. Ah, mga taga-Kalokan, shout out. Pati nga ng comment sa Facebook sa taas. Ayun, oh. Yan. From North Kalokan, Jenna Tagliado. From Rosario, Cavite, Jericho. Ate Brenda, salamat sa pag-share. Habang nakatayo at siksikan sa minibus papuntang trabaho. Ana, good morning Ana Vlog. Junjun Lianza, nasa JBL, admit po siya. Sa, ano saan yung JBL? Agnes, saan yan? Get well soon.
0: Ah, saan yan? Papa Jepoy, San Fernando, Pampanga, ah. JBL.
1: Sabi ni Ana Lia, may natutunan na naman. Ang galing, di ba? Siyempre. Kaya nga kami ginaya ni Lance eh.
2: Lance!
3: Aray ko!
2: Alam niyo ba na lahat namin nga pinagsasabi ay invento lang. Business lang!
1: Mahilig ka ba maglaro ng tennis? Alam mo ba yung score na 15, 30 at 40 ay hango sa wall clock?
2: Pero invento lang namin yun.
3: Aray ko!
1: Tulad ng buhay natin, kung may pinagdadaanan ka,
2: kasalanan mo. Kasalanan mo yan.
1: Tulad ng buhay ay parang tennis. Kung may taong naiinis sa'yo, paluin mo ng raketa.

0: Saigon. 100% nakda.
1: Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
2: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
0: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ay, ni-request mong commercial, JB, ha? Nag-PM kasi. Request daw siya commercial, eh. Gusto kong, ano yan, good morning. Gusto kong marinig ang commercial niyo po. Yung may kapote si Junjun. Narinig mo, ang ganda na commercial namin, eh. Si Junjun. July na. Wala pa rin si Junjun.

0: G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
2: Pahit-pahit para sa kabag. Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Simeticone Rest Time to the rescue.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
12: Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Tayo na.

0: Entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Mga kapuso, si Papa Ace po ito. Sa dami ng ginagawa natin araw-araw, madalas talaga tayong napapa-aray sa sakit ng katawan. Lalo na kung may extra work pa kayo like me. Mapatrabaho man, bahay o sideline, hindi natin maiwasan na mapagod at sumakit ang likod, balikat at kasukasuan. Pero eto, para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan. Dahil ang dating Alaksan, ngayon, extra galing na. New Alaksan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Barangay LS 97.1
3: Number one.
4: Stronger.
3: Mabibay.
4: Forever.
3: Habang
2: Number one.
5: Stop here. Take care of all that. What's the other one?
6: Yan? Hindi. Mali yun? Ah, mali eh, no?
7: 7:37 na oras sa buong barangay. Welcome back to the show. Potpourri Invest. Ako si Papa Jepoy.
8: My name is Papa Carlo.
7: At kung kakabukas mo lang ng radyo, kakatunin mo lang. Sa araw na ito, ganun pala yun. Sabi ni Lian, sa araw na ito, gano'n. Good morning, Papa Jepoy. Merry Christmas. O nga, no? Ilang araw na lang? 176?
8: Labit na. Magbilang na kayo.
7: 100.
8: 69? Oh, 171.

0: 475 days. Oras sa Bumarangay, 7:38.
1: Biogest.
0: At oras sa Bumarangay, 7:38. Oras din sa atin ang
1: Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
0: May Christmas party ba mga listeners? Last year meron.
2: Meron. Meron tayong ginawa dito sa may summer.
0: Sumo Christmas party na tayo eh.
2: Oo. Advance na tayo. Huwag na tayo makipagsabayan. Mauna na tayo.
0: Sama ako mag pickleball tayo.
2: Ayaw namin yung pickleball kasi ano, makasalanan yan.
0: Ah, paalala nga pala ha. Sa mga nagpipickleball. Double check nyo yung mga asawa nyo.
2: Baka iba na yung pinipickleball. Anak pala.

0: So pickleball, parang apo na lang na tennis yan. So tennis yung original. So yung sport, yung inspirasyon ng pickleball ay galing sa tennis. Sino nauna? Tennis. 12th century may tennis na. Pickleball, 19. Alam ba? Badminton muna. Badminton, then pickleball. Table tennis, yung ping pong. Hindi si Papa Carl ng laro.
1: Oo, naglaro ako nun. Player ako na yun dati. Table tennis.
0: Pero tingnan nyo naman, pati kulay ng bola ng pickleball, di ba? Pareha sa tennis. Pareho. Meron pang isa eh, di ba? Paddle.
1: Paddle. Halos same ng ano. 1880 pala tong table tennis.
0: Table tennis ilan?
1: 1880.
0: So, daang taon na rin. Nauna pa sa basketball.
1: Ping-pong.
0: Ping-pong, nauna pa sa basketball. Badminton. Tagal din. Pero alam nyo ba, dati, yung bola ng tennis, hindi naman ganyan yung kulay niyan.
1: Ano ba talaga original kulay niyan? Brown?
0: Puti at itim.
1: Puti at itim.

0: Itim.
1: Ah, yung parang kwadrado yung ano niya?
0: Puti at itim.
1: O octagon yung puntik-puntik niya? Anon? Malaki?
0: Puti at itim ang... Alam mo bakit ginawang green?
1: Ha?
0: Alam mo kung bakit ginawang green?
1: Bakit?
0: Kasi dumating yung time na sumikat yung tennis, televised. Hindi makita yung bola sa TV.
1: Ah. Eh, di ginawa na dapat nila itim.
0: Ha?
1: Dapat ginawa nila itim.
0: Hindi ka makita eh.
1: Hmm.
0: Pinalitan nila ng green. Hindi pa rin makita.
1: Ah, alam ko na.
0: Kasi ginawa nila yung sumikat yan na televised.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa, yung Wimbledon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi tingnan mo yung mga nanonood, mga hari at reyna. Di ba nandun yung mga... Nandun si ano, yung prinsesa nanonood eh, kahapon.
1: Mm-hmm.
0: Mga hari at reyna, si Queen Elizabeth, Princess Diana, mga ganyan nanonood dyan eh. So, sikat na sport yan.
1: Mga tataas na uri, no?
0: Oo. Mm-hmm. So, nung televised, hindi makita yung bola.
1: So, ginawa nilang kulay green.
0: Hindi pa rin makita yung bola.
1: Saan pa kasi sila naglalaro?
0: Same pa rin. Sa tennis court pa rin.
1: Tennis court.
0: Oh, pero hindi nila makita yung bola. Ganun pa rin. Sabi, itim yung bola, ay puti. Palitan natin. Hindi makita sa TV.
1: Hindi pa rin, no?
0: Hindi pa rin.
1: Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Walang ilaw.
0: Hindi na matamaan na yun.
1: Ha?
0: Nilagay ng ilaw.
1: Oo.
0: Nanood sila sa TV.
1: Oo.
0: Hindi pa rin makita yung bola. Green na ba yan? Bakit hindi makita?
1: Hindi ano, pa rin. Ano ba kasi gamit nilang bola?
0: Hindi problema yung bola.
1: Ano yung problema dun?
0: Yung TV, black and

0: na-invento na yung color TV.
1: Yun, nagalit yung hari. Sabi, magbali na ng TV na color! John John! Palit ka TV, John John! Palit ka TV, John! Palihog, B!
2: Aray ko!

0: people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
3: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay.